0: bi am no gen kai wo dwom bo hanem yen san chemu edun so no na de wudi kasa ewurade adoye de efida ekoda wona usudo no so nyame adoye fia na doye no kwadwom kura de kawie ka wose ayamuno da nopa se ewurade adoye nti na doye nti eto de adobu dobo bible no bebere na doye na eno na ye kan fui ye no sia ye emu atwekakra but ewurade ma whatsapp tenas ya biesa na wo sia biem ye sako nyame anim na we obedna se wo my gun na obedna se whatsapp for ma wo obedna se wo wa wo sua wo so wo kunu wo yida danase wo ho wo mabia wa kwantum danase wo ho titu kura wa wo bisu akoy nye ewurade anka akoy ni kwansa anka wo babiem wo wo we no na no de se de no afuru se hosuro no na nye she enkulane kafa was a papa bewu bread o to ambulance him kodu ji ne do koto red hodo enkulane bafia nkoma no mudin na za da bi papa obeko dan so wadi nyako pada wono ba ya ti ase afi akwa pro abetu ye ya bumu mi yedu se gong kusumi nsiamu ne wei afi empim yo no na dio no siamu ne adan ye dana se ne fi ade aha ye nam pa pa pa pa pa prophet Corin Kase said ye mbo wa mani ye no wala de da da da da da da a di for ha a so for ha a se paka for ha o dum ne beye adwuma wo sra ne beye adwuma makma jode ne se de adana si o ne modu ba bu ba sori afi al keta ne so nyo bu da ba ka cho se sori o ba sori ko ye ni nyamu ya jere di wa ye san cha ni bebre ka du afi de kase ye so wa ye bebre ne mum se se de ya se da abra ye de mano ye sa ko ne ni mu biem ye dana so wo my gun na wo whatsapp for ma ho wa yonko fu ho wa kwantuo bia wutu ye obeti akan ka dodo a wafro na fimu obeti akan a kwantuo dodo a waf wa ko no obeti akan ye ko ne ni mu biem na afi ye mfa ayeyi na ase ye mfa ma no ye bi ya no ne sa na na se
1: down so so de no nyam ya se
2: e show de ene me ya ya go to end our say ya go to epeja odi ya go to
1: Jesus odi
2: ya go to eka se erade ya ma wa mo ya da was say wo purpose wa erade woni abedu
1: ya go to say
2: ya na bra wo ne pa e wo ya bra bo so ya da was say o don for ne wo mo bra ya ko po wa e ko wa say your soul na wa wa wa ya na wa ma pa mo na for an fa ya anya hanam amani senti ya da was ya da was ya da was ya da was ya da was ya da was ya da was
1: ya da was Libra da Brasana Baba, Libra da Brasana Baba, Libra da Brasana Baba, Abrianda da Brasana Baba, Bantara Basana Baba, Libra da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba, Yanda da Brasana Baba
0: Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba